pikiran jaga kong kita habis semua ku sasa picuai yang jua macam apa cikgu ni agen ke ko pun cita na to mite sogo nyako yang kuni ko timi ta banda pre dago to minyo sogo nyako yang kuni labatu ko ko to minyo ako yang kuni labatu o tu ya 50,000 ango minyo 50,000 jaba shopping inyo chini ke bonus nga ko ni ka misa ne banato ka ai kasi status 74 ash number 4 ka ke tarchina pi ke to ko sogo ni nga nyanyu ni nyina ka inyo sogo ni ka ya lishe ago to minyo ro bonus to minyo ro ngo chagile ni jose ko bi tin da inyo chi ke 10,000 to minyo ro kya ke to so ame je mat ko main mugulen ip ka ko uta ke agi we ka tike tita genge inyo ro 50,000 ana ni nyo ro bonus kasi na mwaun kitna kangi tutongon ko inam si memungi agi jil agi nyo status 74 ash number 4 watu changamu ka ne taganga ngalali ko na taga ko ni pixo ko ni kenya mo le bendi tarabe ne nyo enta ke seklo ngoi ta ke be riyat ko sene nyo ge ke re ama me ge ke ti ji sak ame ji tuku li bai bai to ge kas ke ko en kas rani aga me ji tuku li nyo so ko ni status 74 ash la batoko i duget na banga ko sene nyo man ira taga nyo nguni ra orni ji tanaga labat ka bisa ge ra ik chumba Agi kaji ni 1,000. Orang ni cita agen lagi kure in choice. Kaji kaji 1,000. Anginnya image ni, image rapi ni. Lagi ni tu mibka ku agutinyo. Ira, gacamu. Lagi ni, mana image i acamu lagi. Sesa gini, image acamu lagi. Cam cita agen ni. Kau buat big tu kul sogo ni. Mana image kau ngerti? So muaji cita agen, muaji cita agen. Agi leh, mat kosi senggalian tu niye. Saru sogo ni. Cilingku ni status 74 ash. Duka nambah ini. Duka nambah ini. Ya tul kenyo rutin da agen yo ne ba mam shavin nagale kigo ibe umu kigo ibe utab jehova sige mi te yurani kitende ba orna teta ko banotok amaje kenyo rutin otok sene new status 74 ash onge betugul akoi duket number 4 onge betugul akoi duket number 4 ke kasi status 74 ash number 4 kange dege shang mutu jege aga meja ga terapi ne aga jini ngoma no gonyo kut kumenyo namsi met status 74 ash number 4

0: Touch FM to get up college.
1: Haya kasare ni ga ma una legend chutu endege sekso mugrno ga ko itak 15 guna na ga kasata name ja guna kebalan ji ga nya gero to ga go bit pi ga engu jaga jeng engu aga ma una legend chutu lagin guna ara ba to nga nga es kon goi missing ki tan gi gure in inda ni gure je puru ba da ji tan gi gure gi be jaga go jo tige 85,000 ya ngombe na tumefunga na mna hiyo sasa nguni ameje kebe ne balanji college tagone lanjo arab sir ameje kebe na bangabe number 3 leo na ba lanja number 3 tangi ya 25,000 tangi tabe ngon ngoma mitara tage ge al tangi preparing is very important in this time status 24 ash labatako itu kan number 3 sasa nguni ka sane nyome je pikta mana ka jina ka 25 kega se pikta me je tamana ka jaga tu 25,000 ina minyo ona minyo na ka kona minyo age to tyo nguni ko bona se ko balanji ke al je lanji ji tukul nyo ne kele je kele je kele ke je le je ro labatu nguni status 74 ash number 3 watu wa shangilie ngile no shangilia ama shambulie ngoba kila mtu ingie duka number 3 status 74 ash number 3 ongebe number 3 nguni ongebe number 3 oyo kasira ibatire kia etro ne ba uchumula so uchumula inafanya kazi so kita ni maana no meje na ile ya wagile chumula kabisa kumeji lili kucha tu uwezi chua chochote chaweza kufanyika inaweza fanyika kwa wewe upatane na pesa yani imuka kusei iroga sana nyo kale iraga zaina ngale imuga kse istatu 74 ash imuga kse nyorchi gara bini jota kodinyo sokone

Ticket number six. Ticket number six. Boda Boda. 150,000. And my little mama be Boda. And the woman is my mama Boda. Kuchi tane mama Boda iwe. Ako malasa magilagi nyo na po. Lele na gayi. Aray, kurga nyo na Boda kagin mo. Ako rabini ko buwan ako rabini. Buwan ako pesa. Kaya kasi? Buwan ako pesa. 150,000, imagine. Ti may taga tene gune? Oko sa mana yali chita ang ganon ko subkonyo. Chita ang ganon ko subkonyo. Chita na chef chef.